Global Gateway. Leano la mokgatlo wa dinaha tsa Europe tse kopaneng EU e tshehetsa tshebediso ya matla a hlwekileng malapeng, dikolong le ditsing tsa bophelo. Ena ke yona nako ya ho kenya letsoho leetong lena. Eba e mong a leetong lena ka ho kena boetapele ka mohala WhatsApp channel. Shebella ditshwantsho beke le beke o arabe potso e le nngwe ka nepo. O be monyetleng wa ho ikgapela moya wa boleng ba 100 maluti mohaleng wa hao. Ka beke tse hlano, ditshwantsho tse hlano, bahlodi ba babedi la bohlano leleng leleng, batjha ba hotetsa matla a Lesotho tswelopeleng. Kena ka WhatsApp nomorong ya 5646-5173. Nna le wena re be baetapele mmoho. Ho na le melawana le dipehelo.

0: molongwe ha ke bapala.
1: Okay.
0: Ke bapetse makgetlo a mmalwa. Ya ba fa. Ka hapa 60,000 maluti. Ha se nna fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bona. Ke tsheditse Lesotho Sports Raffle ka ho kenela draw ka 3 maluti. Hona tjena ke mohlodi wa... Haibo, wezan?
2: Ke penya Star 320 hash. Ke tlame ho hapa le nna.
0: Lesotho Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlale o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
2: Star 320 hash. Play smart. Win big every Friday. Hona melawana le dipehelo.

Mpontsho sa ipotsa hore na e be o setse data e kae. Jwale Econet e o tlisetsa bothebele le unlimited Wi-Fi. Tharollo e bobebe ya lapeng, baithuti, batho ba sebeletsang hae le borakgwebo ka ditjeho tse tlase.